asia baya maya mo ichitie na mo di ma brawoche mo di ma wadiache mo di me manache mo di mi kurache mo di me yirache mo di ma brawoche mo ma ne yema nyeye mo braswo mo mi friwai mo mi friwai jehovah fire jehovah fire jehovah fire.